0: Iwe Peter, tuzaka ingoka vota pa 13th August ka?
1: Kwendo shita kuchani mene. Nilipe nite au ini. Suma yao na malai ni mwamini ya mankalira kutu. Eh? Ine nikaindo teate mela kuimija kwa lai nini kununa uko.
0: Hey, iwe, uma kwa nisa kutini kafoni 3 hours pa TikTok, utamba TikTok ma videos. Mande kwendo ka vota jabe, ukangiu.
1: Oh, vafika uko ka?
0: Eh, sikuwa ichi siku za chabe iwe, chiku za namwe wa banja la kolonzi.
1: Tambira wa bosu wa mene. Eh? Tambira.
0: Majo kamba po brandi.
1: Tisa enda mkuvota kai. Ponipendere kuna hii.
0: Okay, awe chawama ito tuzaka enda mamusanga osa chedo.
2: Osa lankula chabeza sogoro yanu. Tengako ni mbali kuvota. Mvekani, ndiku werengedwa. Zambia ili kupita kumasanko pa 13 August 2026. Tengako ni mbali.
3: Omwe oku bretsanu tengau nea Electoral Commission of Zambia, ECZ.
4: Oho, ai. Kodi pali futurota na kazi yanga? Kodi ndipa tupi?
5: Ndi mazira. Pachakudia ichi pali mazira.
4: Umaya konda mazira nthawi zonse?
5: Ndinamva kuti ngati mkazi wa patupi wadia mazira, mwana wake adzabadwa ndi dazi.
4: Okondeka wanga. Usasocheretsedwa ndi zikhulupiriro. Amayi anga anali kudya mazira pomwana ndi patupi paine ndipo ndilibe dazi mmene uonera tere.
5: Ndizoona koma
4: mazira apereka thanzi kwa zimayi apatupi. Amayi anga aphika sekudya izi makamaka chifukwa cha iwe. Ndi zina mwaza kudya zimene zinali kuwapanga kukhala ndi thanzi labwino pa matupi awo onse asanu.
5: Nakumbukira tsopano. Ndipo ndizoona. Muni ndi mutu wabwino umene uli ndi tsitsi. Ndikumbutseni. Kodi achula zakudya zinanso?
4: Inde. Zinthu monga nshawa, kapenta, ndi kayera. Komanso maungu ndi kandolo.
5: Ndili ndi mwayi. Kukhala ndi banja lomwe limadikhalira mbuyo. Nipatseni mazira ena yambiri.
4: Tiye wokondeka wanga. Osadandaula. Mwana watu wakanda, adzikana ndi tanzi ndiponso tsitsi lambiri. Kuti mukhale ndi mwana olimba ndipo watanzi, mayi wapatupi ayenera kudya zakudya zosiyana-siyana zopereka tanzi labwino kutupi masiku onse.
6: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi A Development Media International.